0: Alive 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Ngayong umaga, well, marami tayong mga babasahin na balita galing sa Pilipinas. And of course, sasabihin din natin yung iba na hindi pa alam tungkol sa budget ng ating gobyerno dito sa Sydney, dito sa Australia. Meron po tayong magandang yung benefits na makukuha ngayong budget. Yun, lalong-lalo na nga, sabi ko nga, yung tungkol sa insurance. So, mag-good morning muna kayo. I would like to say hello. Sky GM Santiago, Sheila ay nasa Isabela. Good morning sa inyo dyan, mga taga-Isabela. And I know lahat kayo dyan ay nasa mabuting kalagayan. And I think that's in Isabela or Ilocos, there's an event happening there kasi parang yung mga bayani ng World War 1 or 2 ngayon ata. Bayani, araw ng kagitingan ata ngayon sa Pilipinas. Wow. Would you like to say hello sa ating mga tagapakinig?
2: Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes.
2: At sana po ay subaybayan nyo kami hanggang alauna ng tanghali dito sa 90.5 Pinoy Ako.
1: Ayan. Yeah. Ikaw, Terry, mag-hello ka.
3: Magandang umaga. Maliwanag na araw ngayon.
1: Yes.
3: Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoon.
1: Yes, totoo okay. Yan. Ayan.
3: Very sunny day.
1: Yes, very sunny. At saka maganda ang araw sa labas. Malamig nga lang.
2: Malamig
1: yan.
2: Nga lang.
1: Totoo, malamig lang sa labas. So, kayo ba ay kumusta ang inyong weekend?
2: Okay lang.
1: Yes?
2: Busy.
1: Naging
2: medyo.
1: Anong mga happenings ninyo?
2: Oo.
1: Yeah.
2: Sa simba,
1: managsimba nung linggo.
2: Sabado, tapos, nasa Pasi kami.
1: Pasi?
2: Oh.
1: Yun sa Fairfield ba yun, Pasi?
2: Oh.
1: Okay. Ano naman yung doon?
2: Para continuation ng Philippine Independence Day.
3: Independence Day celebration.
1: Oh.
3: So,
1: okay.
3: June 12.
1: Okay. Alam mo, si Tita Pet may isinend sa akin. Kaya lang, nandyan nga yan sa telepono na yan na ginagamit natin sa ating live streamings.
2: Mm-mm.
1: So, tingnan natin kung yung isang telepono ko ay napunta yung isang yung message ni Tita Pet. Kasi babasahin natin yan. Kasi nga, sabi ko, araw ng kagitingan ata sa Pilipinas ay may ibibigay na award.
2: Wow.
1: sa pamilya o sa tatay ni Tita Pet. Ngayong araw doon sa lugar ng saan ba to?
2: Alam mo naman advance ang time natin sa kanila.
3: Pala yung Tita Pet?
1: Yes, hindi si Tita Pet. Ay naku, naputol na naman itong ating live streaming na naman, aywan ko ba bakit? Bakit ba laging nangyayari ito? Yung
2: nai-interrupt
1: and then it's just finished. I don't know why, bakit yan, bakit ganun ang nangyayari sa minsan nag-play up yung internet.
2: Yes.
1: It turns off by itself.
3: Kasi,
1: but without pressing, hindi ko alam.
3: Nakukonsek yan sa dalawang Wi-Fi.
1: Ah, ganun
3: kasi
1: ba yan?
3: Kasi may Wi-Fi dito, tsaka may Wi-Fi sa iyong telepono.
1: Ah.
3: Kaya pag nag-conflict yan, nagsasabay.
1: Nagsasabay.
3: Kaya
1: yes. Ah,
3: kaya kung merong tatawag sa iyo, yung telepono line,
2: na-i-intercept.
1: Ah, ganun ba yun?
3: Yeah.
1: Alam mo, nung isang araw, I think there was something wrong with the Vodafone lines. Kasi was last week.
2: Yes.
1: I couldn't ring up. My phone played up. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa telepono ko. But apparently, it happened
2: that day. It's the Vodafone.
1: It was all the
3: too much traffic.
1: Yeah, yung sa Vodafone nga, nagkaroon ng problema.
2: Mm-mm.
1: That was, I think, last week.
2: Oo, yes. Narinig ko din yun sa news. Yep.
1: So, ayan, I sent through your message account. Ayun, pinadala raw ni Tita yung message sa Messenger account. So, sana makita ko mamaya at hindi mawala ito. Ayan, please announce. Ayan, Tita Pet, mamaya i-announce natin yan. Kasi sa Pilipinas, I think it's only 9 o'clock. So, I will read it siguro mga anong oras mga, mas maganda?
2: Mga 11:30, 12 o'clock.
1: 11:30, 12. So, it's anong oras na yan doon?
2: Mga 10 o'clock.
1: Oo. Yes, I think the event is happening around 9 o'clock sa Tugigaraw. Tugigaraw. Ah, yes, hindi pa lang sa Isabela. Sa Tugigaraw. So, pasensya na GM, naputol yung ating live streamings. So, ngayon, may magpapatugtog naman tayo nitong kanta. As I said, mamaya na natin basahin tungkol sa event na mangyayari doon sa Pilipinas. So, ito muna patugtugin natin.

0: from your home with hardwood floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hardwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
1: Mga kaibigan, magbabasa tayo ngayon ng balita at si Myrtle muna ang magbabasa ng balita natin. Myrtle, go ahead please.
2: Magandang umaga po. Ito po ang mga pangunahing balita natin. BP Sara, trial magiging pulutan sa bawat kanto. Manila, Philippines. Ngayon pa lamang ay nakikita na ni Deputy Speaker at La Union na 1st District Representative Paulo Ortega B na magiging pulutan sa bawat kanto ng bansa ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Ortega, ang paglilitis ay tiyak na magigising sa interes ng publiko, lalo na kapag naiharap na ang mga ebidensya. Aniya, susuriin ng mga Pilipino ang mga kredibilidad ng magkabilang panig, kaya't inaasahang magiging mainit na usapan ito sa buong bansa. Kumbaga, mabubuhay po iyong usapan ng impeachment trial. Magiging pulutan po yan sa bawat kanto ng Pilipinas. Magkakaroon ng awareness, makikita ang katotohanan, makikita ang mga latag na ebidensya ni Annie Ortega. Pinigyan diin pa ng kongresista na ang proseso ng paglilitis ay magsisilbing pagsubok sa mga ebidensya laban kay BP Duterte. Magbibigay rin ito ng pagkakataon sa publiko na masilip ang galaw ng mga senator at judges, prosecution, depensa at maging ng presiding officer ng impeachment court. Dagdag pa niya, maraming tanong at pag-aalinlangan ang bumabalot sa proseso ng impeachment. Ang mga agam-agam na ito ay mawawala lamang kung sisimula na ang paglilitis at hayaang masaksihan mismo ng publiko ang buong proseso. Yan po ang balita ngayon. Panoorin, dating Ateneo coach Tab Baldwin humarap na sa NBI. Manila, Philippines. Nagtungo nitong Martes, June 23, sa opisina ng National Bureau of Investigation ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin bilang bahagi ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketbolistang si Rene Baterbonia at Divine Adili. Una nang sinabi ng NBI na target nitong tapusin sa loob ng linggong ito ang pagkalap ng salaysay sa ibang pang ebidensya upang mabuo ang rekomendasyon sa kaso. Bago ito, ilang kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo ang humarap na rin sa NBI at iba pang investigador upang magbigay ng kanikanilang pahayag tungkol sa nangyari sa team building activity. Si Baldwin na nagbitaw bilang head coach ng Ateneo kasunod ng insidente ay nauna nang humingi ng paumanhin sa mga pamilya ng dalawang manlalaro at umaming mabigat ang pananagutan bilang coach sa usapin ng kaligtasan ng kanyang mga atleta. Yan po mga kaibigan ang balita ngayon.
1: At ito naman po, reenactment sa pagkasawi ng dalawang atinista isinagawa ng CIDG. Nagsagawa ng reenactment kahapon sa Dipakulaw, Aurora, ang mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group or PNP's CIDG na bahagi ng imbestigasyon sa pagkasawi ng mga Ateneo student athletes na sina Rene Butterbonia at Divine Adeli. Ayon sa PNP or CIDG, mahalaga ang reenactment dahil makikita at maitutugma ang mga pangyayari bago at hanggang masawi ang dalawang Atenista. Aalamin din ang kondisyon ng karagatan at sukatin din kung gaano kataas ang alon ng mangyari ang insidente. Gayon din ang lalim at distansya ng lahat ng kalahok sa aktibidad. Tutukuyin din kung gaano kalayo ang mga biktima na abot ng CCTV ng resort na ikukumpara sa mga salaysay ng coaches, players at iba pang testigo. Tiniyak ng CDIG na wala silang palalampasing maliliit na detalye upang mahanap ang katotohanan at maihatid ang katarungan sa mga naulilang pamilya. Giniit na nais nilang makuha ang konkretong detalye at katotohanan at iniiwasan nila ang mga espekulasyon na posibleng magpagulo sa imbestigasyon. Yan ay balita ni Doris French Vorha, Filipino Star ngayon. At ito naman, panuurin Malacañang kay Zera. Walang AJK ngayon at buhay pa rin ang mga kritiko. Sinagot ni

0: ng fake news. Samantala, tumugon din si Castro sa iba pang bahagi ng pahayag ni Duterte, kabilang ang masamang damo na tinukoy niya bilang patungkol sa ama ng vice presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte. Kinikwento niya about this. So tama naman na masamang ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama dahil sino ba ang umamin na siya ay pumatay, sabi niya. Ayan po ay balita naman galing sa Philstar ngayon. So ayan mga kaibigan, yung ating mga balita sa Pilipinas ay, you know, yung isa dito ang yung tungkol sa mga yung basketball player, di ba? Yun ang malungkot kasi yeah. Yung isa taga Nigeria, di ba?
1: So
2: kasi hindi marunong lumangoy.
0: Yeah, kaya nga yung pag-aaral Tagalaga ng paglangoy ay napaka-importante, yeah. Di ba? Yes. Kasi tawag nito alam ko, ako hindi marunong lumangoy. Even though, from, of course, up to 7 years old, nakatira ako sa tapat ng dagat.
1: Ooh.
0: But hindi pa rin ako marunong lumangoy. Because hindi natin pinag-aaralan. Hindi ganyan natin lang tayo ang ganyan ng langoy.
2: Yung paddle lang.
0: But there is a proper process sa pag-aaral ng paglangoy. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay may mga anak na hindi pa nyo natuturuan lumangoy,
1: turuan nyo.
0: Umpisahan nyo na po. Kasi tingnan mo, mga professional na yan, matatangkad pa.
1: Oo.
0: But because hindi sila marunong lumangoy,
1: nalunod tuloy.
0: Na sila ay
1: sumakabilang buhay.
0: Sumakabilang buhay. Minsan, alam mo, ang hirap mag-Tagalog. Ang lalalim ng mga salita. Dito lang kasi tayo laging nagtatagalog.
2: Kailangan mag-Tagalog tayo.
0: Pero pwede pa naman tayong maghalo ng Tagalog at Taglish.
1: Taglish.
0: So, ayan mga kaibigan. I would like to say hello kay Tita Irma sa Bulacan. Tita Irma, good morning sa inyo dyan, mga taga-Bulakenya. At alam kong mayroon tayo kanina si JM sa Isabela naman yon, is naputol nga lang yung usapan. And of course, Erwin Cunati. Si Erwin, siya yung may-ari ng Cebu Lechon dito sa Sydney. Kaya, Erwin, yung papel na ibinigay ko sa iyo, darling, pilapan mo yon. At sinabi ko na doon sa president ng Australian Diversity Council that you are going to have your food truck doon sa event nila. Uh-oh. And it's not long, malapit na.
1: Malapit
0: it's
1: na.
0: Another
1: two and a half weeks. 3 weeks.
0: Close to, almost three weeks. Yes, almost 3 weeks. So, yun. There's already 24 stallholders in sarado, ikaw na lang ang hinihintay, darling. Kaya, please fill up the form and I will submit it to the president of the organization. Okay? Kasi pinakiusap ko na please, kailangan may lechon because every fiesta sa Pilipinas, walang, hindi pwedeng walang lechon.
1: So,
0: this is the first time na gaganapin yung Australian Diversity Council Filipino Fiesta
1: dito sa Liverpool.
0: First time in history dyan na magkakaroon ng Filipino Fiesta po. Kaya tayong mga Pilipino, saan man po kayo naroroon, July 11 from 6 a.m.
1: Yes.
0: to 6 o'clock. Asan ba yung kanyang flyer?
1: 6 or 4 p.m.
0: To 4 p.m. Ayan.
1: Yes.
0: I think 6 p.m. Hanggang 5 ata.
1: Yes.
0: So mga kaibigan, marami pong mga tindahan doon na mga stalls, of course, na pwede niyong tingnan.

0: Radio, Alive 90.5.
1: Business owners and managers, why pay a receptionist when for a fraction of the cost, Turnkey Receptionist will answer calls, transfer you to your team, or take messages? Turnkey Receptionist even handles sales inquiries, make bookings, and do online processes. Get professional and go virtual with Turnkey Receptionist. Visit turnkeyreceptionist.com.au for 3 months fee-free with no lock-in contracts, or call 02 8069 9111 to learn more. Station sponsor.
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
4: Okay, mga kaibigan, nandito na naman tayo. Ito po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Faye Hayward. At dito po sa Pinoy Ako. Gusto ko lang uling magpasalamat sa ating mga tagapakinig, sa ating mga live streamers dito kung saan man po kayo naroroon, sa Pilipinas, sa Amerika, dito sa Sydney, at sa may mga bago ata tayong mga tagapakinig na na-meet ko nung isang araw. Sabi ko, napakinggan nyo naman kami doon sa Dunside, maraming kumakain doon sa isang Filipino restaurant. Kaya sabi ko, pwede ba makinig naman kayo dito sa Pinoy Ako? So, kasi hindi naman nila alam na tayo ay nandito unless sabihin natin sa kanila, di ba? Sabi nga nung isa, nag-drive siya, nung marinig niya na sabi niya, parang kantang Tagalog yan. Sabi ko, we've been doing this for over a year na, di ba? Kaya maganda na yung flyers ng Pinoy Ako ay pa-preprint ko na dito sa ating boss dito sa station para maipamigay natin kung saan man tayo pumunta, di ba? Para makinig sila sa atin, lalong-lalo na kayo dahil lagi kayong mga nasa event, nag-aating kayo ng iba-ibang meeting all over Sydney para makilala naman tayo.
5: Yeah, so, meron tayo registration dito para sa
4: Pilipino. Kaya swerte nga ng mga taga rito sa Hills para mata in Cumberland, kasi yung station natin dito napaka lawak ng coverage, yeah. 'Di ba? So sa ating mga Pilipino diyan, kung hindi pa kayo siguro yung iba hindi pa talaga nila alam kasi nga hindi na wala tayong flyers na pinamimigay at saka wala tayong what we call this promotion doon sa mga function. Kaya mula ngayon, pagkatapos natin dito, takausapin ko yung pinaka-chairman natin dito na sabihin ko, please i-print na yung banner natin, yes, at saka yung flyers. Yes. So ayan mga kaibigan, at gusto ko nga palang i-google mo nga sa phone mo si Vince Reggae from the Philippines. Isa siyang, i-google mo nga, I think Visaya siya, is from Mindanao, I think, because nung marinig ko yung kanta niya, I love the way na nasa kalsada siya, he was singing his song and he was dancing. Mayroon siyang, I think napakinggan ko siya sa isang reels na napanood ko sa FB, tapos nagustuhan ko yung kanta niya. Kaya sabi ko, Vince, nabibili ba yung kanta mo sa iTunes para mabili ko namin dito at mag-download kami para marinig ng mga tao yung kanta mo, kasi ay bilang isang radio host, magandang patugtugin. Yung, yes, maganda rin para sa iyo. Kaya nga tinanong ko siya kung nasa iTunes, kasi doon lang tayo pwedeng bumili ng mga tugtugin para dito. So, kung anong kanta ni Vince, Basta, may napakinggan akong dalawang kanta niya. Hindi ko lang alam kung ano ang pamagat ng kanta niya. But I should have written it down. Alam kong sinulat ko, but sometimes sa dami nating mga pinag iisip, marami tayong nakakalimutang gawin.
6: So
4: ayan, Vince, if you heard, si Vince is from Bisaya siya. He's a Visayan singer. But hindi ko pa, narinig ko lang yung kanyang music because of Facebook. Okay? But if you hear kung anong sinasabi ko dito, pwede mong i-text kung saan ko pwede, or maybe we can
6: give me a call.
4: Tinext na niya ako. Sabi niya, thank you, ma'am. Kasi sabi ko nga, is your music, can we buy it on iTunes? Mm-hmm. So, hindi ko alam kung yan ay nasa iTunes or so wherever. Vince Regay. V-I-N-C. Yun ang pangalan niya. So, yun nga pa lang, kanina pinatugtog natin, Gumising Ka na Pilipinas. It was sung by Dan Estras. Okay? Napakagandang kanta, pakinggan, because earlier, yun din ang isang kanta. At bumango, yung isa naman, Bumangong Ka Pilipinas. He also sang that song. And para sa ating mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na sa ibang bansa, pag naririnig natin yung magandang kanta tungkol sa pagbango ng bayan natin, I really love that song. And patutugtugin ko lagi dito yan. At least every week I will play your music. Para naman yung mga Pilipino, hindi lang dito sa Sydney, sa
6: buong mundo.
4: Pilipinas, sa buong mundo. Well, lalo na sa Pilipinas, because that's where our people, yung ating mga kababayan, that they are still suffering hanggang ngayon. Okay?
6: Yes.
4: So, hopefully, mabago na ang takbo ng ating bansa sa pamumuno ng ating mahal na pamahalaan. Mm-hmm. And sana nga ay
6: election na next year, sana mabago lahat.
7: Malayo pa election, 2028.
4: Malayo pa. 28. Yes, 2028 pala. Oo, two more years. So ayan. So sana kung sino man ang mananalo dyan sa mga election na yan at mamumuno sa ating bawat bayan, bawat baryo.
6: Wala sanang dayaan.
4: Wala sanang dayaan. Diba sinabi ko na?
7: Wala naman dayaan talaga dyan.
4: Sinabi ko na na sana yung mga namimigay, diba?
6: Ng pera.
4: Sana wag na tanggapin ng ating mga kababayan, kasi kung yung pera na yun pinamibigay nila, ibig sabihin nanggaling din yun sa kaban ng bayan. Diba? Because unless of course talagang mayayaman na sila. Of course mayayaman na nga sila dahil they've been in politics for so long. So ayun, siguro naipon na nila yung sweldo nila at marami na silang pwedeng ipamigay. But don't accept, yun nga, huwag niyong aksipin yung mga bribes.
6: Bribing yan eh.
4: Kaya nga, hindi tayo umuunla dahil sa ganyang pag-uugali. So, kung sino ang magbigay sa iyo ng pera, alam niyo na kayo ay binabribe ng mga yan. Okay? So, ano lamang natin yan, mga payo at haka-haka. Alam natin na ang ating mga kababayan sa Pilipinas hanggang ngayon ay naghihirap pa rin.
6: Tsaka huwag silang pipirma kasi may trace yun eh. May pangalan.
4: Pagbigyan ng pera. Sila?
6: Pagbigay ng pera, may pangalan doon, sign niya. Kaya no, alam nila yan kung sino yan.
4: Ganun ba yun? Hindi kasi
6: barangay-barangay yan, kaya may listahan yan.
7: Wala.
4: I think nung 20 years old ako, kasi I left the Philippines when I was 20. So, alam kong bumoto siguro, 'di ba? Bumoto na tayo noon. Ano bang edad ng botohan doon? 18, 'di ba?
6: 18.
4: So, hindi ko alam kung yes. Pero aywan ko kung
7: Doon yung kami din, nakatanggap kami ng 50 pesos.
4: Ah, ganun ba yun? Pero hindi ata ako, walang nagbigay sa ako, wala din.
7: Sa amin, tinanggap namin yung pera, pero ang binoto namin si Corey.
4: Ah, right.
7: Yung panahon.
6: Kaya nga ngayon, di ka ligtas.
4: Dapat wag mong sabihin yun, mamaya.
6: Kaya ngayon, hindi ka ligtas. Kasi may mga, sa barangay, may mga listahan dyan ng mga nakatira. Bibigyan ka ng pera.
7: Ang barangay tanod ang magbibigay, yung barangay captain, bibigyan.
6: Oo, barangay may pangalan yan.
7: Nung panahon na...
4: Nung panahon ninyo sa Pilipinas. Anong year ba kayo umalis ng Pilipinas?
6: 1987.
4: Nandito na ako kasi I came in 79. So,
6: Nauna ka sa amin.
4: Nauna ako nung kabataan pa ninyo.
6: Yeah.
4: So, ayan mga kaibigan.
7: Tsaka
4: so
7: magandang panahon yun sa ano, sa Pilipinas.
6: Ito yung sinasabi ko sa iyo, meron sila.
4: Ah, okay. Ano yan? Yan ba ay para sa komunidad natin?
6: Sa ano yan? Ano sa to? Communities.
4: Okay. Ito ay sa...
6: November pa yan.
4: Ah, sa November.
6: Oo.
4: Groving Down Under. On November 7, 2026 Saturday, mark that date and don't miss this chance to experience the fun, the face-splitting laughter, and best of all, the nostalgic music you've always been wanting to revive. Si, saan yan? Sa Pasi?
6: Hindi. Iba yan. Galing okay. Yan sa Pilipinas.
4: Oh,
6: mag-perform
4: these are
6: sila.
4: Old Filipina yes, singers.
6: Yes.
4: Original Filipina singers. OPM. And they're coming to Sydney.
6: Yes.
4: On November 7. Mm-mm. Saan lugar?
6: Yan sa Norwest yan. Norwest.
4: Ah, Norwest.
6: Yeah.
4: Ah, the OPM Friends Groving Down Under. In sino ang nag-produce nito?
6: Hindi ko alam.
4: Hindi mo alam. Ayan, mga kaibigan, November 7 ito. Daw, meron pupunta dito yung ating mga magagaling
6: si Legaspi
4: singer.
6: Yan, no?
4: Yung magagaling na singer natin during, of course, hindi ko na, ano mo.
7: Hindi,
4: naabutan ko na yan. But that's why Imelda Papin and Dulce, they're my favorites because...
6: Yeah. Yan ang singer.
4: Yung si, ewan ko kung sino yun, I think si Dulce, tuwing pupunta dito nung kabataan ko pa, I think we were 33, I was 33 years old. Mm. Yung nga naging backup dancer kami, si Linda Bishop, ako, naging backup dancers kami, nitong famous singers, pati nga yung si Lorna Pal, naging backup si Dulce, yun. Oo. I think it
6: magagandang
4: was Dulce or Imelda Papin. So this one, si Listy Legaspi, Leia Navarro, wow! Mitch Valdez,
6: yes.
4: Nanette Inventor, Pat Castillo, Pinky Marquez, Bo Cerrodo, Inding Mercado.
6: Oh.
4: Okay. Ayan, mga famous Philippine singers that are coming sa Sydney nitong November 7. Yep. Ano, malayo pa? Ayun.
6: Ano yun?
4: Ayun, yung inyong lingkod nung ako ay kabataan, na-discovery pa lang akong dancer daw. Pero ang totoo niyan, I'm not really a dancer, okay? I was just discovered by mistake. Yun, totoo mga
6: kaibigan.
4: Yan
6: ang address. Yan.
4: Ayan.
6: This so, will become
4: ito yung OPM, yung OPM na darating na mga singers, the old Filipina singers, they are coming on sa gagawin sa Norwest Hub Auditorium, 129 Solent Circuit, Norwest. Ayan mga kaibigan dito sa Hills, Parramatta in Cumberland or kahit saan po. I think this is good
6: entertainment
4: and to watch these ladies kasi mga kasing edad natin yan.
6: Mm-mm.
4: Yan, mga OPM, Original Filipina Singers na darating nitong November 7 yung kanilang concert. At ngayon naman ay magpapatugtog tayo kay Eva Eugenio. Ito ay Pag-ibig na Walang Dangal. Ayan, mga kaibigan.

0: Live 90.5.
1: Mga kaibigan, tayo naman ay magbabasa ng mga motivational quotes ng mga iba't ibang tao. Ito ay nakita ko lamang ito. Mamaya galing ito sa isang sa ginugil ko lang to at sasabihin ko dito, nagtingin kasi ako ng mga Tagalog na mga kasabihan. Ito, sabi dito, signs na mataas ang pride ng isang tao. Okay? Signs ng kung mataas daw ang pride ng isang tao. Sabi dito, kung may kasalanan siya, hindi niya ito aaminin. Alright? Tapos, yung pangalawa naman,

0: tamang tamang oras. Dapat palang alas 9, pero hindi ako makatulong hindi ng alas 9. Alam mo ba, pag natulog ako ng alas 9, magigising ako ng madaling araw. It's better for me para magkaroon ng straight na tulog, matulog ng alas 2. That's my...
1: Pinaka-latest yata, 10 o'clock, 10, 11, yan, well, onwards na yan.
0: Hindi maganda yung matulog kayo ng ganung oras na late na late. Mm-mm-mm. Kasi magiging makalilimutin kayo. It's not good for your brain, really. Mm-mm-mm. But hindi ko maiwasan. I'm bad a night decision. Person.
1: You know? Sometimes.
0: Tapos sabi dito, commit to making a good night's sleep a priority in your life. Go to bed at a sensible time, yes, and spend the last 5 or 10 minutes of each day reflecting first on all the things you were grateful for that day.
1: Good.
0: And yes, then on your intentions for the next. Ayan.
1: Yes.
0: So mga kaibigan, ang kulang ng tulog daw ay talagang yung pagiging motivational nyo ay mawawala yun. Totoo yan siguro, yeah, kasi minsan sa sobrang pagod yung mga dapat mong, you know, gawin na priority or what, nagiging ano ba?
1: At saka yung brain natin, may clock din yan na nagre-release ng toxin.
0: Ayun.
1: Sa, yeah.
0: Yun.
1: May certain time yan na magre-release ng toxin.
2: Yung circadian.
0: Yes. Yung circulation ng brain natin.
1: Yes.
0: Yung ating mga, yung, lalo na yung, alam mo, yung brain natin sa left side. I mean, dito ba sa left yung brain natin o sa buong ano?
2: Sa hippocampus at saka yung...
0: Yes.
1: Dito, saka dito.
0: Dito, sa frontal. Di ba? May yung dito ata sa ano, ay napaka import. Dito tayo nag-iisip sa kaliwa na to eh. Kaya mga kaibigan, kailangan talaga maging maayos na yung tulog, lalo na pag tayo tumatanda. Pero pag kayo pa lang ay talagang night person, hindi mahirap talaga. Ay nako, it's already 12. My God, mga kaibigan, ito na po yung 1244. Ating ano, magpapatugtog na tayo nitong kanta at tayo magpapaalam na dito sa kantang ito ni Marcelito. Hanggang kailan tayo ay magpapaalam na rin? Magsabi na nga kayo ng...
1: Sa susunod pong muli, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa 90.5. Hanggang sa susunod pong ulit tayo. Okay. Maraming salamat.
2: Hello, Bayu. Okay. Sa lahat ng nakikinig sa Alive 90.5, Pinoy ako.
0: Okay. Ayan, mga kaibigan, dito sa kantang ito, hanggang kailan ni Marcelito Pumoy.

kaibigan, dito po sa kantang ito ni Marcelito Pumoy hanggang kailan, tayo po ay magpapaalam na mula next week po uli, mula alas 11 hanggang alauna ng hapon, tayo po ay nandito sa Pinoy Ako, Alive 90.5 FM.